katayay. Imaray kucho Señor kang munangkit da kang permiti kuhtiki katay-tay kay piña. Señor kang kausay takoy kuhtiki Dios niyay kay pipas tarikuni papa kay sumak. Guayrawas chaupinta kama tay-tayay gracias ya kang mangkachun papito Dios.